0: Ebe.
1: Nga tane te hong ni hak lele nga kong. Ndo ha anit.
0: Wat ne te.
1: Nun lale o saka na kake. Ni ha jang lan jang.
0: Jau do ne.
1: Di saki dang lovi kui ala api tuloy punan.
0: Punan ange.
1: Ngidi ka on na edang lata ha. Hulo lan jau
0: do ne.
1: Yudi kanula pagong lejo. Nang
0: kalong jale
1: nyelepang holo madang tetalalun
0: nang dampe
1: dingan lo jida enak
0: langit lenge
1: dahun no mati tile tengah hajang lenjau
0: done
1: layak doli doan yudalo pagan liran tubung
0: pangai
1: dong ang dahagan rika hong tuli punan.

0: Nam pe lo ala pa ti man kan nan de po to
1: ya
0: nge nan te mu e ho me anan lo ka te pat ti nan
1: ma te
0: ne mangawi da ha

0: Tinggal namin kasama Dokoy dan segmen ngayon poem. Segmen sa aningan ng rami pikir, ngojit info, ngojit abar, paik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang bukili na kai.
1: Sa bukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapat ng ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BB.

0: Tinggalan din di sama Dukoy dan segmen ngayon kawan.
1: Segmen sa adingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pupili hanakai.
2: Sa bukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.